0: bago ko ikaw ng assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imong mga obligasyon. Ang imong role diri sa akong opisina, among ikaw ang taga-salo sang akong problema. Matag balay na?
1: Tag man, sir. Pero ba si budlay na blasir hao?
0: Hindi ka magkabalaka kay tag 10,000 ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
1: 10,000 ka na problema, sir? At guwapo na, sir, guwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuasang 10,000 man?
0: Ang 10,000. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
2: Aba! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ganun ka tanga-tanga mo na. Magsige mong lingkod, gisilduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Ay, Mang Kanor.
0: Si may kagtanga-tanga, sige na kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho na.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw.
3: Unsa man, Mang Kanor.
0: Paluloy, dahil kang tangkaga ka ganiha. Okay pa kayo ka.
3: Ay, hindi ako nalaman sa magtangkag.
0: Pagkabot ni mo din eh. Magpaluya-luya na yung kang kanahanak. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kisulduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot sa nang liog. Di mo lugayton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na. I miss you ba?
2: Nawa si Mang Kanor. Ilas kay manood sa tuwa. Magpaskusuko pa.
0: Sa'yo diya sa balay.
2: Kapot siyang asawa.
1: Ang derde sa hadlok man diya. Sa to iso kinuha.
4: Marapit si Kim sa dalaya.
2: Tanawa mo, no? Paito-ito ko. Tawagod siyang asawa.
1: Luwi kay paluy-luwi dahil yun. Pura siyang iro nga ka ng ano po.
4: Looy nga lood.
1: Grabe sa Mang Kanor ba?
0: O sa'yo ni tanaw-tanaw diya. Mga tismoso kay mo tismosa. Hala, panarbaho mo. Panarbaho mo. Ini sudah dengar, sudah dengar, sudah dengar.

0: Sir, sir, book daw na.
1: Nurse, nga ho?
0: Sir, oras na para imno na mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow, what the...
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamork

0: man ka, Nor. Ngano'ng grabe man ka makatutok sa ako, eh? Ngano? Karon na kang kita og babae na sexy na naghubosod sa imong taxi?
1: Dili, Miss Oy. Ako lang diyo na huna. Kung asan ni mo gisok-sok ang imong plate,
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Woohoo! Oh, doon ka nawali pa yun, si mo, pre, ah.
1: Ah, nag-text akong pre na boardmate. Nasunog ko ng boarding house naman, pre.
0: Ay, te. Kaya doon nalipay ka pa yung nasunog boarding house niyo.
1: Ay, lipay ko yun, pre. Kaya nga, lima na kabulan may kukumayan. Ay! Woohoo!
2: Puwerte!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktoron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige day, ihubo na yung masinina day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan man go, dok?
0: Sige na, huna-huna nga doktor ko. Paghubo na day.
1: Kajod lang, dok. Kajod lang daw nasayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nay, alin na doon, nay?
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Anay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir, Mangkano is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong muna ugga karong umabot kay eleksyon. Oh! Muna saan ang pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado yung ka, Mangkanor, na mahimo kong konsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101%. Dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros mi daog, sir.
3: Nais 50 milo. Kau na'y bahala na, ha? Mudaog yung ko, ha? Ning salig yun ba ako ni mo?
2: Salig, sir. Mudaog yung ka. Pagkakonsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mangkanor, pildi man lagi ko.
2: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
3: Kumusta? Ni pasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong konsihal?
2: Oh, bitaw, kung sa mali ng porma ni mo, sir, konsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga, kulang nalang watin ng bunyag. Sa buwang maryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa buwa. Abot lang sa pigas maryo, kuniboto sila ni mo. Pero alang ka na ko, sir, konsihal di ka.
3: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakonsihan. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
3: Ha? Unsa na yung gisulti?
2: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsihan na utakakaroon. Kung wag ka nilang gitikasan. O protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang misaktor yun ni ako ang acting. Kaya hindi ko mabawi ang 50 mil.

0: Buksiling balay. Kundi mo ganit magbuksan ka ron, makatulaw ka sa akon. Huwag ka kumalong na sa akon na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Hoy, hindi hubog mo. Kunubog ko. Nagkakatra ko ganit mo na kalabot sa aton balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guya mo, gapamulaw? Hala ka di ka panuktok? Dito pang balayin sa unhan mo? Patuntosin mo? Papulis na kakaroon?
0: Eh, abaw! Pretty!

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Huwag ka magalap, Mama Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hining ka na ba una?
0: Kala mo, kalabaw talaga.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: One.
2: Uno.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
1: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin muna ang lahat sa akin. Bye. Anjen Quinto.
2: Wow! Puwerte!
1: Huli lang lambay. Batuk waing luto. Hing Quinto di ay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Tagin ako mapinis ng dulaan eh. Ika po yun akong dulaan, di ba? Halang nakais mata.
3: Uy, makano? Guwapo kaya ang silpo na.
2: Oh, siyempre, liwats tagiya. Guwapo. Alimitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang, German, kinagduwa ko pa ako, ba? Palipas oras ba?
3: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsas ang cellphone? Kabalo ba ka nga makadaot na?
2: Ah, to, maka. Libitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Madamay, gakugangan.
4: Ipano ko ng cellphone? Pinoy ako'y kliyente, may kini-kliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta, tanating kauno. Di para sa'yo mo sige nakagdula, di na?
2: Asa mo na yung cellphone, ma?
4: Lubat ko! Ipano ko na! Magabunang imuha sa kurabunang anak, ha? Inita ka ng cellphone ba? Uhanak ka! Di na makakwarta ni mo. Mining ako aki kliyente, makakwarta ta? Ah, hindi, tawagan na lang ko ang kliyente. Hello!
3: Magkanol! Imong ugangan! Nabutan og cellphone!
2: Puba!
4: Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
2: Sparusip, nagbitay ang iyang dalongan ang Arius na nagawin! Kumay Arius, tagak na! Aba, pwede na nato na ikrispitin nga imong dunggan o isagulat sa ginakdakan!
4: Ayok! Itong gitunong nasa kuha kimo po ito ang cellphone. Ay, hihiwa nilang kagapatsyon ko di po. Para kautara. Asa,
2: ama, ayaw lang.
4: Ano, mahal?
2: Nanditulo si mong dunggan. Bahok kayo.

0: talabo, labo. Ayaw dumiretso, mailiko ng medyo.
1: Bre!
2: Oh!
1: Pautaga daw ko na ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa pag-abot ni Bani mo, aling States.
2: Ay, sige pa di, dahil problema. Nao rin maabot si Madi.
1: Aw, ma-apply pa sana baga Madi?
2: Aw, ma-apply pa sana? Aw, na ako nakalarga na.
3: Nag-umalas. M.O.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Para kang mahirap na exam. Gustong gusto kitang i-take home.
2: Maride!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor!
2: Ay, yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kanang imong mama! Langot, so kanya kugangan ba? Kanang imong mama, manggol. Pwerte kang ba-ba. What do you guys say mo, ha?
1: Isa?
2: Wala, kanang imong inahan. Maot kang batasan. Tanawa to inyong iro, bilayas. Kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mga ayo. Pag siyang way bugas, kusog kay man to dire, kay mga ayong tabang.
1: Ayaw pag ingon anak kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahan na nimo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kay batasan ang imong inahan.
3: Unsa to kanor?
2: Ay, ma! May nga daw ni mama.
3: Kabalo ba ka nga diri na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala ba? Ang akong ingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tati ka. Giandam nung tanakang imong kwarto dili sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo dili ma.
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo dili kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagka.
2: Wala ba, oy? Ang ako bot pasabot. Mas gusto ginako nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Damay, madungagan po ng mga masinggan o baba dito sa balay.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Karpuyungong ka na kang tugtog ko.
1: M.O.R.
2: Firme na!
3: Wala nang sasaya pa!
4: Pag fully loaded ang kasama.
3: More sa hapon!

0: Hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang
1: aking swag, aking chick.

ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모어
0: 구글 더 모어
4: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
5: Hugot Amor!
6: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swabby.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: Mang Kanon!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mang Kanon!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanon!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
1: Ikaw tawhana ka? Di ka ka ba lumubutang anong mga bulingon dress labunon? Imong mga brief, imong mga media.
2: Kabanha, gud ang mga akong asawa. Kanabay gud ang taon is kasipan ang baan eh.
1: Hoy, Kanor! Panghipos, tagod din hibi?
2: Dito ko mabangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
1: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatug naman day ni. Heh, makasapot! Matulog na lang po ko eh.
2: Karon ka. Makatulog gani ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na. Ihagok na. Murahagok si Pangil. Muhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
1: Ay! Kanor! Ano sa magawa mo nagpamag ka?
2: Sige. Hilapte ninyo ang akong asawa. Kimagin may tabo ninyo. Ako si Mang Kanon, wag kumadlog ninyo.
1: Hala?
2: Labi na akong asawa.
1: Ang ginawa ng tawanan ni Uy.
2: Mag-awa
1: ninyo. Hina, tulog na, balik ka no. Hing, ginaman man di ay ni Uy. Mahapdusas akong naway sakita sa pagkasagpa, Uy. Eh, sige na. Tulog na.
2: Nakabaw sa Diyok ko. Yes, nakabaw sa Diyok ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa Diyok ko ni mo. Tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
1: Sige! Dool!
2: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
1: Badyakan na ka!
2: Okay, dali.
1: Sige!
2: Dali, basta dali.
1: Sige, hilapin niyo si Kanor, kay Mogi na maugaman niya, punugod na mo!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Sarong Banggi.
1: Nailing ko ti mama uba, ti papa uba man. Uba man lugod ako. Tigi lugod, kalaligot kung kalaligot.
2: M.O.R. For life. More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: More music?
1: Give it to me, baby!
0: Sa MOR, meron! More! Sa Hapon!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlumpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kina ko'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tcharan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuhan ni cellphone na Kanor, oy!
2: O, nairegalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Hay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Ay, siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako, makadula na ko mga FB games.
2: Og tanaw ang front camera pang selfie. Mag-selfie ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: 1, 2, 3. Oh, di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Hindi! Ako ako ng cellphone, hindi!
1: Unsa?
2: Ah, panamay!
1: Kanor, unsa man eh! Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
2: Dili, darling, oy! Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna nga akong gipalit kay sayang mampun. Muna nga akong regalo sa imo.
3: Ako ako na, hindi! Yang gako, hindi!
1: Tanawa? Pati bata, iluga rin mag-cellphone! Ihatpak ko na siyang nang!
2: Agay, darling, agay, darling.
1: Iuli na, iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, hindi man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka.
1: Sabag! Iuli ni mo, dili!
2: Ingon ganit ko, iuli na. O ta, dali, dali ta. Kay imo haman yung cellphone ta.
3: Ang binibi!
2: Agay, no. Agay ta, padamay ni matahan yung baksidor. Mapunanig na ako,
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: mo pingaud to. Ano po timo orderon?
1: Mausa nga bulalo, ngan? Mausa nga half rice.
0: Okay, usa nga bulalo. Pero sir, duri pwede mag-order hino sa nga half rice. Dapat one cup good nga rice.
1: Hino ang nagsire nga diri pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan na nga gindidiri ang mga kaunan nga diri mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan na.
0: Hala, sige sir, para haimo. Sige nala, pwede half rice. Makaraon man na eh.
1: Ha, amo iton. Sige, maduha nga half rice.
0: Mix of rock.

0: Ang yimi choy.
1: Pagkat sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang yimi choy.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang yimi choy.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang yimi choy.
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, pwede ka utang sa emo?
3: Oo, pwede git. Kaso, may interes.
2: Mayo pang pautang mo, may interes. Nga sa akon, wala gid may nagapakita sang interes. Nga Choy, nga
4: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
5: Mix up rock. Mix up rock.

0: Buti pang fishball. Tinutusok-tusok. Ikaw.
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang, sir, ha? Tanaw na sa imong bag.
3: Oh, kumana?
2: Ah, sige, sir. Lakaw na, sir. Uy, kaning isa. Ma-escape now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir. Hubuan na ako, sir.
2: Gabudlot na oro yung puso na niya. Ah, sir, kinahanap po hubuan ng imong pantalon.
4: Ha? Huh? Apilong bagay pong pantalon, sir?
2: Apilon, basig na kagisok-sok na ang kontrabando.
4: Ah, sige, sir. Ako na nihubo na kong pantalon.
2: Kanagyod, tumanjus bala. O, di ba, sir?
4: O, karon, sir. Kita naman ni mo nga wala ko'y dalang kontrabando. Nga, alangan, manuag imom na nihubo na kong boxer short.
2: Oh, siyempre. Apil na tanaw na ito. Basig na kipaipit na kontrabando na skinailad man.
4: Ah, sir, dil na pwede, sir. Kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw. Hubuan ng imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 Richard.
5: Saan nila? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo ko na P1 Richard.
5: Oh, sir!
4: Kiriyon!
5: Sir, gano'n nag-ubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawa ni mo, Mangkanur. Uy, gano'n imong kipahubo? Mauna si General.
2: Oh, siya, General?
4: Piwan ka nur, ang sama ni mong kalaki. Anong imo mong kong ipahubo?
2: Ay, sir, mong ipahubo na ka, sir, para makita. Ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho kay sir, mura si Gardo, bersusa.
4: Mau ba? Sige, pag-ubo sa da.
2: Pahubuan ko. Sir, bili ng boxer shorts, sir.
4: Humo na! Humo! Nga!
2: Maluhi ka, General, maluhi ka.
4: Sige, humuha na, tanan!
2: Kita itong armas ni Puigo, anil.
6: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More Saga Big Express.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Kapoy, kini mang linya-linya sa bangko ba? Taas kaayo, dong. Tana, magkauban ta sa linya, dong. Oh, ano man? Para, kung naim mo singit og next, imo na kung pangutano na, kita na ba?
2: Ana!

0: about Perte Testimonio.
1: Kung galing si Nonoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, talatanan yung mga murto sa balay, no? Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matsag ko nung wala na. Labi na gid bala sa hapon, bala? Inang rock music, bala? Kung matsag ko talatanan yung mga malay, yung espiritu na dudula sa balay. So, kung siya nagpatukar, nakabisang mix of rocks ang MOR, wala na gabula ang babasang manghod ko. Tapos sa tiyo ko, wala na gauwang. Tapos sa nanutaran ko, bala, wala na ako nagalaway kung makakita ko ninuguan. Ako galiliwat si Nonoy, ah. Tungkol sa MOR daw, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Perte!
2: Bao Perte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Class, simple lang nga pamangkot, ha? Sino ka sa bat sini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Abay ka, Julito.
1: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
0: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Abay ka, Empoy, ha? Tistingan ang abilidad mo.
2: Na, ma'am. Amo ka gina. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako gina tukso mo. Absinay na lang ko na, ma'am.
0: Yes, indeed, you are absent.
2: Ebaw, perte!

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tatlong pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ay, pagkasiksyan ni mga balhanan eh. I-add ko din sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon i-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo. Ako ay kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balintagason kayo. Pero nagko kayo kaumbaon. Pagkasiksin na pa isa. Pagkasiksin na lang. Diyos. Murahan yung sawa nga naghapa. Pagkasiksin na lang yun.
2: Kanon!
3: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
2: Maudeng mabilar ka, ha? Kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani imong patilya.
3: Agay, darling. Maloy ka, darling. Agay. Wala, darling. Sagot, tanaw-tanaw, siksing babae. Ako, aganinig ipang-cancel ilang mga friend request. Sige, pang-block na ko. Kaya di ko ganahan na ni mga iturahan, eh. Kaya ikaw, pinakagwapa na ko, darling. Ikaw, pinakagwapa.
2: Unya, nga nung nagsiga, pamanay mo ang mata, diha.
3: Siyempre, darling. Siga naman kong mata daan. Kaliwat ba yan na mo, mga burglak?
4: My Only Radio plays more.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: sa'yo, di ako makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lokohin.
1: Pare, marab ka? Kakurigod mapurutan nito ngayon mo boses.
0: Wow! Talaga, Mari?
1: Oo, pare. Basag eh.

0: Pulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon.
1: Mm.
0: Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala. Wala natada, madam.
0: Aw, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatao ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
1: Yung ani, pero, siyempre, madurulagaan, matiripwasan ito. Mau, wala, matatada. Ikaw man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, ma-steady ka sana? Bad ma one time ka baga? Marinan pa siguro.
2: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Kinsa galing ka dong?
0: Ako dito si Lito, sir. Mag-apply ko pagka-boy, sir?
1: Ah, mao ba? Mag-apply ka? Ah, simple na may trabaho din, no? Magbahog na mang kasero. Basta galing buntag, imo siyang bahogan og ham. Kumpaniod to, imo siyang bahogan og litson manok. Pagkahapon, imo siyang pakanon og corn beef.
0: Ay, sir. Mag-apply na lang ko pagka-ero.
2: Ana.
3: More suck a big experience. Let me take you there. My only radio. More suck a big experience.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ha! Ang galing ng aso ko, pre! Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin. Alam ko. Ha? Paano mo nalaman? Ikunento sa akin ang aso ko eh.
2: Abaw! Puwerte!
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a bitch!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano! Rasyat!
3: Shot pa! Shot pa!
4: Oh, Mangkano! Shot, relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy ramakay ka.
3: Oo, sige. Ako na po, tripot.
4: Chat. Puslan man nga broken-hearted ka na.
2: Galaw-gawa mong kanuri. Natamaan naman ko.
3: Mag-action po kalipong ba? Napamalit ang inang biay.
4: Kasi, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bago din yung mahubog. Ako, Mang Kanuri is my name. Gahe kay Kuhubgon. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Makador?
2: Hey, Makador! Uy! Makador, matanay siya, Makador!
3: Ano, Makador? Narata sa atbang siyang balay.
2: Narata diri. Oh, Makador, abi man mo, di ka mahubog.
3: Oo, oh, aminan mo, di ka mahubog ba?
4: Ha? Say, homo, hindi ako lasin. Tuyok siya kong panandaw. Hindi na makaya ni.
1: O, Kanor! Hubog na sad ka, ha?
5: Abi na mo, dili mahubog yung Mang Kanor.
1: Ikaw to, ho, nakapula hubog yung kay ka ba?
4: Say, homo, aligugugan, hindi ako kasawa. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kumuli mo nga hubog sa inyo. Kasabay yun mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan ka ron. Nadilibuli sa balay na hubog.
1: Nag-set eh, sampol ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Daling, pasok na ko, daling. Pasigay wakwak din, daling. Pasok na ko!

0: Oh! Si sayan maurag! Si sayan maurag digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala.
0: Hindi, ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisa naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwas na kamo.
0: Tabangin ako ninyo.
2: Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando.
0: Yung sip tagay kay Kobe.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
3: Hey, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapwisto ko na sa front seat sa pinikab.
2: Oh, Brad, hulat-hulato lang na ito ha, nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko, Nong.
5: Ay, Nong, dari ko.
6: Ay, Nong, sakay ni Nong. Adari ko sa tumangan kay dako na magayon ko para dito na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibogi lang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Ah, sige, okay lang, Nong.
6: Okay, okay,
4: okay
6: lang,
4: okay na, jis.
2: Oh, Brad.
3: Ako yung mga tawag.
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalansi ang motor para di ta matuwad.
3: Pimpa, gano'y palikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakapiasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko ni mo anang likod ng buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
2: Ingani maguna, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto kang maumod na dito sa bakilin.
3: Kung ano nga kung maimultang ni mo diha, nako lagi nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naaog dira.
3: Panamay, panaugon ko. Jesse lang bayan niya akong pamilite. Dilibrada nga akong pasabot. Tama din nga di ako sa molikod. Kay kanin duha, tambok man niya na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo makangamanimaho ka kaso.
3: Walay, di pakuha na. Libre na nga akong pahumot. Labong wako ka pamirpiyam rong muntaga.
2: O sige, sige, gunit. Kay mo subida na ta.
3: Panamay, nasuda niya.
2: Pagawin din mo.
3: Lisaudan niya kung kayo tandas likod
2: eh. Nasupin na
3: nalilin! Bahaw na pa yung kaso. May slide na nga kong labot. Parang matanda ko.
2: Kulit!
3: Mahulog! Log!
5: Hala sa bakamur! Nahulog!
7: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday.
8: M.O.R. Classics.
9: More music.
8: M.O.R. Classics.
7: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
10: Manila sound.
11: Disco.
10: Novelty.
11: Jukebox.
10: Standard.
11: Ballad.
10: Folk.
11: Country.
10: Rock.
7: From the year 2000.
8: M.O.R.
7: Classic. The 90s.
8: The
7: 80s.
8: The
7: 80s. To the groovy 70s.
8: M.O.R.
7: Classic.
12: This golden classic.
7: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
13: With an extra serving.
7: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
12: Playing the hits of yesteryear just for you.
7: On M.O.R.
8: My only radio.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Uy, pagkaswet niyo sa kong asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan magkukape. Napag-i-smile eh. For Kanor only. Himala, gini akong asawa ron ba? Ah, dilawan ako niyang kitimplang kape ka na ko, anak. Kurya gaba ni kape ha. Pwede magpahita. Wa malagis ang ulang asuka. Wa pag-inbutang i-cremer. Kurya gaba gini akong asawa. Iyabo ka ni kape ha. Aniya.
1: Hoy Kanor! Ganang giyabo mo na ni mong kape?
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasailo ako, darling. Dati pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat yung kay darling kayo mo kong itimplahan. Muna, patimpla na lang kong usap, darling. Kawan ako matiwasong yun ang mga akong kape kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami di akong tinimplahan ka, Nor.
2: Oo, oh, darling.
1: O, dray pa ko. Imna ni o. Imna.
2: Oh, kainit, kainit. Pasok ko.
1: Unya ka, Nor, lami. Ganun ning kunot pa na imuhang nawong.
2: Ita mo rin kape, anin. Oh, lami kay darling. Lami ito kayo. Lami kay bugas ay mong naw.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa mi ni Kanor ha, mamiesta sa mi dito sa Picas Barangay.
0: Ma, ikaw ni bahala din sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mag-bring house lang mi, ma.
2: Salamat, nak. Adunay bring house. Maayong kigidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako ni Ani. Arroz Valenciana. Nagyelo na yun ang kanon. Napay humba. Napay bukog din sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikin. Murang nalipong na yun ko gigutom yun ko pag-ayo. Palangga yun ko ni Kanor. Gidalan yun ko niya bring house. Kaunon ko ni
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Lami aani, uy. Nga na mo manigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagang pa mag-unod ang bukog.
0: Palamay ko. Gikaon siya kung gangan ng labaw.
1: Kanor! Gibahogan na ni mong ira!
0: Dali!
2: Unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa ira!
2: Unsa? Iyon ni Kanor mo ning bring house ni sa kuha mo nagikaon din ako kay Naksyong kong kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mo ni akong gibring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ako ni akong ugangan.
2: Masama gini. Lamaw niya yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Masa mga darling. Asa mo ni mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang na.
0: Ilom na na, darling. Sige ma, kaon lang.
3: #PinoyClassic #NagBabalik

0: Carla, inubos mo na naman subarya. Termina!
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Class. Pamate, may hambal ko sa inyo.
1: Ma'am, ano to, ma'am?
0: Amo ni Balaklas. Dapat naton batunon ang kamotoran. Kung laway ka, bride ka.
1: Ah.
0: Pero kung gwapa ka, mango ka.
1: Ayaba. Amo gali, ma'am? Bow ka bride kid sa imo, ma'am ba?
0: Aba, perte.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Ano man yung manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Eh, andam kong mupusta para nang yung manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
3: Mas labar na ko, bay! Ako, papil ko!
5: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni! Oh! Dayora kay sunoy na ni Boy di Bocha ni! Eh, saugay ning sunoy na ni hybrid ni! Di ka ni sa kong amigo nga si Ronel mga rati ning manok ka ni! Kuyaw kay ni! Hybrid ang mga pets akong ipakawal na ni! Daghang kay kong injection na ni! Pwerte kay isog ding sunoy yan eh. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Layo na kay nasa kong sunoy.
2: Aw, kung mauman na ina, ato na nang itari na.
3: Sa pamidugayan, tari na.
2: Oh, 50 mil ako ah. Oh,
6: 50 mil pala ko ah.
3: 50 mil, bay.
5: Oh, sige, kasado na tanan.
6: 50!
3: Sumala, sumala, sumala.
6: Lugro, lugro.
3: Sumala, sumala, sumala.
6: Salod, salod, salod.
3: Maesco,
6: maesco,
3: maesco,
6: maesco. Oh, samiron, samiron, samiron.
3: Samiron, samiron, samiron.
2: Oh, kana, Mangkanor, ibutang na yung manok. Sigurado na yung kwarta ni, ha?
5: Ay, sigurado na kwartang malabo na tani.
3: Kwarta ni!
0: Kananok! Kananok! Kananok! Kananok! Nok! Oh, hindi na kayo manok! Nok! Nok! Nok! Hindi na ka ng manok!
2: Sunog na yan, ha? Kananor! Anong midagan mo tayo mo sunoy?
5: Pandamay! Akong manok, midagan!
3: Yung kahawit kayo na kay Hybrid na yung kanakamong kwarta, ha?
2: Ito! Kapuyo kayo ng mong manok!
6: Nung dumi man ganon, 50 mil ang sunog. Kinidagan ang imong manok.
5: Aw, sabong na ini. Abi man ako grumbaanay sa sunoy ang atong apilan.
3: Dini ni may uli mong kwarta, ha?
6: Sige, brad!
3: Sige, may sumayo!
5: Mudagan ko, bala! Mudagan ko!
3: Balik na rin!
6: Balik na rin!
5: Ano? Wala takunok sa mayroon tagdaganok!
7: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
8: M.O.R. Classics.
9: More music.
8: M.O.R. Classics.
7: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
10: Manila sound.
11: Disco.
10: Novelty.
11: Jukebox.
10: Standard.
11: Ballad.
10: Folk.
11: Country.
10: Rock.
7: From the year 2000.
8: M.O.R. Classics.
7: The 90s.
8: The 90s.
7: The 80s.
8: The
7: 80s. To the groovy 70s.
8: 70s.
7: M.O.R.
8: Classics.
12: Remember this golden classic.
7: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
13: With an extra serving.
7: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
8: Classics.
12: Playing the hits of yesteryear just for you.
7: On M.O.R.
8: My only radio.

0: Hi, I'm Lito English, sir.
1: Sir, okay na imong sakyanan, sir?
2: Oh, maayo. Sus, sao na lang yun na ako ulit kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
1: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang serbato.
3: Ana!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: dong. Murag yung kag akong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, "Sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat."
1: Pow! Puwerte!
2: Classic Oldies.
3: This is MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hey, palitin mo dali sa akong mami, pwedeng inita. Espesyal mami kini. Akong asawa mo'y tigloto mo, nang ipanganan akong mami!
3: Oy, Magkador! Isa pa ka mami!
2: Relax lang, children. Pang isa-isahan ta mong mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami lami, magugay na akong mami gud. O oh, sige, isa pa na sa table 1 o oh, dito sa table 3.
1: Uy, Kanor! Daghan lagi kayo tag-customer karon.
2: Ah, yes, darling. Tungkol kay lami, kaya mong pagkaluto sa mong mami. Espesyal yung kayo.
4: Mang Kanor, kung siya espesyal, nga naman nilangaw imuhang mami.
2: Ah, pandamay, nilangaw kong mami.
4: Oh, tanawaw. Unsa pa raw nagluto-luto man ako? Di lang pag yun isa kalangaw. Duha pag yun. Unsa ako na nani mo ron?
2: Boss, kadali lang. Kana nga mong mami, lami kayo na. Tungon sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gustong mo tilaw. O diba, katumagani kagahapon, boss. Ang nitilaw, ok-ok. Katong isang adaw, butike. Igon anak kalami, ang among mami.
1: Ay, kanor! Nailagaw din sa kusina! Dali!
2: Ah, tanaw, pati ilaga, gustong mo tilaw. Igon anak kalami, ang among mami.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor!
3: Ay, engineer!
2: Managpintura ay mong balay! O sa may mo'y kasulti!
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man na? Ang gusto na ko, blue. Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hirang di ka, engineer? Ayaw pataka. Ganong pink ay mong ibutang na blue ang akong gusto. Dalawa, dahil kita murag hilukitin ang akong balay. Gusto na ko, blue. Dili, pink ka sa mall ka, engineer. Nagbayad ko na mo.
2: Sir Mangkanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, huwag daw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kulor pink nire. Magkanindot sa kong balay. Kaya ba humanggong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa kulor pink. Gikan sa iyang bag, gikan sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. Muna gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuha. Okay kayo. Sayang ikaw na magparipinta sa kuha ni.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap. Kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?

0: Miss Gapoy, sulod sa akong opisina kag sirahan mo dayon ha.
1: Sir, maluway ka sa akon, hindi paghimuang. Malain mo nga tuyo sa akon, sir. Maluway ka, hindi!
0: Oh, nanukay mo ya, Miss Gapoy ha. Kung magamo kasi na, wala ka na lang increase.
2: The year is 1960, and this song is number one.

0: Pre, anong problema? May ito nagpangasubo ka gidaw?
1: Ang problema, gitbreaking kada gabi na lang, piramiga panguhit, misis ko.
0: Ay, anong gina problema, pre? Nami, ganyan na lang piramiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gidya pre. Tako kayo, pre, ang problema. Tatlo na yung katuwag ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
0: Nahay!
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Palagpakan nato si Mang Kanor.
3: Kuya, huwag yung mukanta ni Mang Kanor, oy.
4: Woo!
5: Kaya,
0: Salamat, salamat.